Iba. Hoi hoi be ma pitake hai. Nga ha kungu ile le kari hai na harang li. Be ma ai ya ngang che thak te ba kui le. Amung ta ha na pitake ke hai da na. Ma gi ma cha do ba na pitake re doi bunga. Ma gi ma cha do na thak pa loi khe hai ra gai be ma. Angang lo pi ro ha da na. Iciang nang mu pi ba ma tam da. Ambi te pitake ba ma tam da. Ambi te di jau dar ba ni na sa jau. Jeng ibu o, hanung siwa, hing na kau kiwa, jeng itu mau.